0: Hem zaten ne açı o sorunum da kamu o bu hani kişi ankana mı pokla hatta kişi balo kaba.
1: Tam pokza kaba se.
0: O zorama ya rongo samay kaka tamutun yung bang kaka diyan diyan bakar usawi tong ibla. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Tang sa sa babay niyo hem na tawa yersab jang sa mga tang sa kanar kinta.
0: Do. Tawo. Ayo unay tara tong na diya mo kasi bini pula ni kok tayja.
1: Do kok rey man yung kang kaba kung sa lago pa nang naikari na ita.
0: Do abo may ka option kasi ro ano kini ako bisram de ber mani jes sa pan tang sa sa mga kanar di.
1: Bisram ba yersab jang?
0: Ni yersab jang.
1: Do tawo hindi tang sa hindi. Hindi tangsa khaina lagi na, khaina ni kadai nengi ko neng saman ab dang khaina di.
0: Da ko.
1: Kada khana ka?
0: Kusa pasa pa ya ko toro khana ngiri adu khaina ngi na.
1: Nadi.
0: Oh, sakho ko apa ya? Toro khana mo khana togo.
1: Khana di.
0: Jatuh kena cuma cuma dia kerja bodoh ni tu jatuh mana hambar orang tamu kan sungkal kek nala ni
1: hambar.

0: koye di toke ni mung du.
1: Du koye di.
0: Du koye di toke ni rita mung kok thai. Hati zana tum ga te zana ni le rita toke rita mung ka. Yamuno khunar di.
1: Oh.
0: Yato khunar nai khunar chong nai chai ya kham ya kare boton ni bagay chai ni ni bagay.
1: How? Okay.
0: Rita
1: mung kok thai bobo ni shakamu.
0: Haste jana tum
1: nine rita
0: jagratam.
1: Oh, haste jana tum. Na. Du koye di. Kishore Kumar ni khorang osibla. Do khana di hake. Nen khana dog zagman ersamung. Haste jana tum. Do khana di. Aao haste jana tum. Bishroy kobokhor ka. Film ersamung khana di. Nenge. Du koye di. Kishore Kumar ni khorango.